Kunkun ye mwa. Kanchi radi so mwa o se ne be a woman in fabin kumana se ni fa. For when you see heavens, why? For when you see Christo so, or the obe koho. Nyeme wo wi ase a etwetwe ni pefri nyankopon chen no moma yenhwe se yemfa ye do enhye wi ase ni munye mamu ifise se base ye wuni ekwa yemfa ba konkrenko pese mi bisa o se where will you spend eternity enhyefa na wokwa kotena afebo eye heaven ana se hell e jina wu si ne no ene se ne wutu ho asi ho ama nyamsom papa no ene bechire bebia obetena febo bebia obia mpese ye bompa ye na ukemi bechire nyankopon se ne be urade adom se base wuwie bibia wetu akase masia mitie mitime urade mi wuna mi mse heaven ena mekro onya heaven dia ene mi maudue pa se bia meka ne afo nyam so aka gana heya na from afa hu na nyansio nom na ka utimo da sorry na udru hell dia sa ne manu nyina sikani ni do se lazo so mfansa wankasa trema wankasa kopuma o se fansa bo nsio mu fa gemu ana fa bedru meka trema so na fa si ho wa hwe impossibility cannot be possible udi won satia no bo nsio na nam gemu wonru ho na da so ho ana iti bebia obi asakra wadwen wa menkosa mani hu no munyame anhyehya amaye eye obonsam ne nabofo ti so ye obonsam nwuma bia ka kire yesu se omra no messe bonsam adwuma bia wo akoma mu onyame tumfo ye da wase se nenso de wasem amaye edi etiefo nyina ye hye won se urade mempae ni se obibiara wate asem ni wate ase ne ofi na koma mu sakra na dwen no se ne wa hye bon urade hunu mobo boni biara wa ye fa kye no yesu kristo de mo bompae se mujadi hye ne urade mane soso ye tiefo nyina so do dua wo mo pu boni on pu bon sam pu wi ase no mbata yesu ho mempae ni so betwire won di won kwanguma no mo ma wadom no nose ne nye kese won so emfa ho se ne aboni asi adoso wo gana ibetumi ananti mu akwa yenye boni ntia wo enhyranka odin amani biara aba matiefo yesu sɛye yade sɛye ka sɛye ohia sɛye awaresem sɛye masɛ merade tram sana john free ni nyinaa mu wo yesu din mu na ye bompa asafo no ka amen ya misha opa sɛ wo pɛsɛ wo frɛ me a number no ye 0244 938217 0244

ho ato atro so. Enunti se radi siye ni, fe, mi tu efra sa siye ni, afi ube u. Ifi se waka etia eradi. Na udifo hanani wu afi nuemu, bosumia etosun sunumu. Arehu sa atredi fo pi, omu wuko jemu. Omu si jenu ni ho, oti ni ni anodem. Uji se omu jidi pase, ejebi oha atredi fo beko mwa. Ekombe ye ni ema omu ye, no oma kikansima omu kikanana. Itina yewe the reality of hell. Hell, eye kain, eye adie eno kre. The word hell is found 54 times in the King James version of the Bible. Ye kan hella, amani hunukrum, bonsem jim. Makum 54 times, edionumu 9, and the war King James version numu. Se baso di boyeni kane ni gusu o wumwa, ni kranu ko hell immediately. Na bebiya obe dronu suso, oti yao pa e jano e shino. He tastes the excruciating pain the hell offers. Didn't care can I say much for Lazarus any sick any no home? A idea, a yes, and a homo does any bearer who we are see who quite sorry or won't quite sorry. What can we go soon as a one sacra white dream for bonning in our home? May young coupon and for bonning che wa. Minya a hona way day, okro. And I know be friend if you crow be so Ashanti region. Minim no nusu nime. Oso da ho da osa oyare a chese baby odru na ede pa ese owu anisa okopie baby ni ohun ni se edom kese pa na baby o mani kire obi esu na okopie ho bi nti obofo obi ka kire ni se wo aso dinti eno amo abaha wo aso dinti eno amo abaha e nyame aka se ma kire wo nye enti na wabaha. Iti ebra, oka sa chile nono oso ni nsadi ni ko, na sorry ya oko, mi modrim, amese ya sorry biya. Nemo mse, uhu mse uti ya tron chile chile muni boni muna ushe ni panu mkura se, nyamino adu miyeko heavy ya. Tie na sisa, ne kenya mse mpapa chile ni panu. Iti wadunu ko honu, ubiye na nima ni huu asafu munu nina boni hurwa omu timo omu yede, omu ye. O prayer group bimu wa sorry nomo. Ena, obofo ono sadi ni ko, se prayer group na uwe niye ma omu ye. To a country ni straight. When your first time, you meet a country ni pepi. Wasi fi nekro, men si hebi yoko dipa life. Mesi men si hebi yoko dipa, mi o nime. Bofo nu ni midi, nye iwe nko, nyanko pwa bo ni midi ya chile ni pepi. Wasi ukwa, fre, sofu diyo duno mwa mpa ema. O fre me, na mnine bo mpa, yewe ya wasi, mi huni eme, ha mi nina, nina ede, eko. Washa mi bose ne okwa, sorry. Na mnina she sofu na ohonsa. Nyanko pwa ni mchire chire kosu wa, sorry, biemu ni sum, biemu. Die di ni pebe kwa heavy, ni die ni pe kwa hell. Ena matron chire chire, en sorry ni ya sofu upi. Omdi babu atu nche, no omu nkano kre nchire oma safuma. Asafuma su di omu pano. Sofu preacho, etron wong preacho. You are pressing your pastor to hell. Yeah. Luke chapter 16, 23 and 24. Luke and Sempa etidunsia. Ni kenche ma dionumi ensa ekosi edionunzi. No tia muse ejabra humi mabwa. Asuma Lazarus nonfa ni insati ya nunko bon siyomo. Nonfa meju jumetekre maso. Ne mi huama ni ojaframe imo. Na Abraham si oba kaise wutia sieno. Unya huto na Lazarus di uhu amane fei ena niwire achichire na unso uhunu amane. Kofonyo majin se o masakra omo ko heavy na omo bo bra eni Bible unkrono. Eni jibi omo it's going to be short lived. Etu ubecha. E di dane yenye di prekon. Enyanya msema otima uhuri bomu na wa unimso ye di bonye ni won sakra na hwa hwa ho se ukwa so ye we no na chese di wadru heaven tie papa ya ye kinka ne ho asemu okaye abrabo basa no otimo no abrabo jenja no otimo uhuru brane ahota abrabo de bi oye party ya no otimo no okaye. Iti Abraham kache nse kai, se utiasi eno, lebiya nao ye party, wea wajwe nse wenya huto.
ebra o was asisu ono okai se owonuanum e ma ne member num bi wo ho so o to genom na no ahye se paper en konke kasa ansem no it is obi dada so jai wo beto m se paper annihilation o be shidwe aso bi nkyerekyere no no omo anim se wo kan ho na wutie mi a dwane na ji okran kwa mentra ho mo bi ntwempunu we ye honhom asem a mo edu papa papa papa anadwo ko dae na nka wo deja srama mu a ko ni be kom 1 night pe won to me na wo ko mu nye billions and trillions of years eye forever and ever wo sori na wo di agro se me kwa so so won sakrai nyambre na sakra na won ko jem won sakra nyame o mesisa na sem ye na wo se sesa ne ni nyame asem ye pe it is a dano idea febe day beyot eni echiri o David say aka na mo pe ne da me no wo ntem wo bo wani a sunsura na waduru mu unim da obewu unim da yesu beba na do abrabo egura topre wo do wo kra edi agro wo di twa chacha no akwa sori infie pite pepe wo da su ditro wo da su kontokwa wo twempra ni nyina echi wo ko heaven wo beduru ha me ahwe ube drew her palm, yawe. E ya tronchre chre. E ni Bible mu. Yesu kachre o banwa onu ne juma no ye wiasi yina ne se. Asoda hu yina na eme mafano. Anko mu si na bo. Yesu na jeno na dumini mobro hunu mu. No ka se di onye boni da ontu bo mama ameno. O si di trasi church o peje de nekrofoni jine jari. Obi mesi e ochiro di e kwa jo mensa na nuko chwe obi bodi e tu chwe mene na huse ukro no no wa wana uko. Kwa si pokudano uko ntokwa wa asolde u chwe mene na huwa wana uko. Ti yesu edu wa si krofo muta usu no wa hifa watu afo no wa usu umuko. So obi ya mufu wa misu minye dey mi mufu ko enko yeboni. Yesu na nuwa mfumo. Obi nyankupo wa wunu no ye dey. Onye boni. Bible neka. Iti wo shushwe kwe ambe faso asi sofo. Meden matrasi ya minye boni. Ene oso rwe. Nusu hui nyeni pa. Nwansa mi kwa so ya bomo su ya shamidi mi ya sopeni. Mi wakwe mumina miyese ne ye dia sa wa so de mi ye dia sa ko hell. You better revise your nose. Iti. Yanku pwanse mayeti asiese. Yefa. O yao ni ati tie no haya o hawe wohe no tu nchea. Se wukai se wuti nyamiasme wose o sakra na we nyamran sakra. Na we nuhuna aye eternal regret. Na wususa. Wose nuhuni si ukra beche ijanu we shishi wono. Ubia won sakra wajin. Na unyin tumuse ejebi wohwa wukum. Na se wuti weni wojenu mwa. Hell is so serious that no false teacher should come near with their false doctrines. E kasafa hell ho ayem pese o trodi e ka trodi fo a ye ye ntiasa ni se obi osu o kire nsi obeto ni nsi anto yesu o ye trodi ni o kina football no am kobon we be she na se wan sha eso yo trodi ni. It's more than that. Se sankrofo no da e danchen a omo mo e Bible can straight is say hell wo ho na omo si hell ni ho no omo nyina ya trade for hell wo ho osu utoma be shi se paper nya me su utomo a aboa no nguda na igya no so nye den enum da eti se wo se sane sa no abey o trade ni nyankopon se eye benkum enye benkum eye nifa enye hell na ye heaven wo se pegetre ka ho wo ye o trade ni ni pa omo tie sa ansem no nyina ra se o man sacre mfisa tron chere no ho a ombedru hell ansem wo hu se pegetre ni bible mu a trade for no doso o nyame no adom wo ye boni nyame hunu obi besie wo boni ato yesu moja mo hunu nyame na ni efra iti chese udi boni na se wo sakra na sa koye boni a still enyame wo yedai ohunu Cananias wan ko hell Kesafera an ko hell ke Judas Iscariot an ko hell obi o ye treasurer of Jesus Christ e wa sorry demo se se wo da hell ti mo amudi post wa sorry demo amon sakra amudi mu post shishi mo hono mon kai Judas Iscariot na mon sakra na mon gya mi post ni mi post ni ye post ni ade ko heaven nyamsoma me ka ne hanyina echi se me koye boni a nyame be tumi atweni gem. Bible e nitro
bibia wo bible mu ye no kure it is obi di bibia she bible anan no no kan de na do ho atoso a madam fo you better repent before it becomes too late for you sakra ansana akaychira ma the future punishment of the wicked is eternal while the sinner at dead automatically receives an express translation into hell where their worm dieth not and the fire is not quenched. Se kase dachi amanihuna edahoma odiboye ni ana obia on sakrai ya. So kwa sorry. So on kwa sorry. So tiboni mwa on sakrai. E yadia e woho e yede wyo. Eni dahan suchi e woho ma obi biara wan sakrai na jen. Se base wuken weni gusu aseni ya wo transfer si kama obi sane nyame transfer wako hell. Straight. Udi tu mwa osi o minsaka. Unsabe kani hell sisi ya. Mark chapter 9, 44. Marko sempa etim kron. Se ni pe nim ni yehia uwiya siya. Ike ubiya ebewe ye. Ni ye nim yewe ni yehunu ya tim suwe enti ya siye. Tina sofu ebe kenya suwe se rade. Buwe ni pano asima omuti omu nye de omu nti ya siye. Nomu nomu ye. Omu nti ya siye nomu humu ye. Omu nti fi. Omu nti fi. Omu nti fi. Omu nti fi. Mark chapter 9, 44. Na asofo nso e wose e kanu kreichire ni panso e edai. Yenka. Yenka. Wose diye wabuwa e mwo na ojano su nye edai. E numuda. Na se wo na yutu sintidu ye cha. E ye mawse odi nensimipe kwa e mkwa mwosin se uwa na imi eno. Nwa dobe tuwa mani hunu krom. Diye wabuwa e mwo na ojano su nye edai. E num. Na se wo nitu sintidu ya tu. E ye mao se, udiye ni ekro beko nyankupu ahini ye mousin se, uwe ni mieno, nado ube to amani hunu krum. Diye wabwe unwe ne jano nye dey. Short verse, nunyamiye siso 3 times. Nukrebia bejina wadansi fo mienu ya nasa miensenim. Na nyankupu ahkandisi ya osu tibebi osu uya nasa. Ukusia pete shiba. Se nom ne muro unumbi na obra osu bible say nye nokre nyambitrimu nye den na odini pa ko nyam amamfo so nyam so me fusa na omope ade efu bia nye nyina na ya ye correct o Isaiah chapter 5 verse 14 Isaiah 18 num chemudu 9 eti asamado atre na konomu na ahane numbaya ne krono eni monyamfo ni enipadudo eni enipadom eni wawe ni ekamu no esan ekoho o mai bia hwe ni pegum ye bunkunta imu bimfa iwia ba bia bekoho e jise kra na ye ya wele edi kokofuo ni edani kai mai mankwa na ye kai miwu a musie mi hada ka wenia ne se ba bi ofri ha wo se hebia na hel no miehi ene wa dajia omubu hunkonta. Uye sofo na se wen sisa nye manu su duya wa sori ma. U pra wa sori ma pa pa pa pa pa pa pa pa. Because obeka ni negu se obedru obeka se e. Se ne we nyina ti se na sofo an kanchre mi. Yede ye kanchro ye nipe nyina sofo ye kanchro. Se ne beya obe sakra wa jwin. Enye den ye kanjwin sakra ene wanka se wini ma brabo awutim. And send me ni pake kanini na no po ma yeti ase se enya dia e wanwa. Uche 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Wasi, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them because they are spiritually discerned. Unse, wasi, obia owo hunemono. E de pa se obe tu mi a ji hon hon moun se mwa ye dey atu moun. O nipo wo kre mwa na hounen moun no e nye nyanko pon hon hon ma diye. Na e non kwa se a se na on tu mi hon moun efi se wo bu mwa te hon hon moun. Na o nipo wo hon hon moun no diye. O bu a diye nyina te. Na ono diye obi enye dey e moun a te. Na o se hwany na wo hon e radia jenia
obe chire chire no. Na yen die ye wo Christo adwene. Praise the Lord. Ye ji Bible no tum sa sembie nyame kanya na sesem na nye tro. Odo ho to so a obenya nkwa. Na obie ni ho anko pese o jitum se hell wo ho. No man believes in hell because he simply wants to be believe. No. He believes in hell because he's compelled to. Upe umpe ujidio wenye nio. Ebyusu na me woho na me extension officer woho na me Kenya me asem. Na me sori ha na mabuabu ofio afa no na me kansem ukire wonsa. Papa basiri obi na ni efie wo se nko hwe se osiesie ne ho na owuya wonye ba bia. Osi ogai muntie muntie nsem asofo Kenya no kure. Na mankasa timiwia na mkokoto mempa na mse urade anadwi ma papa yinda. Me si man sori emfi me paso anopano ujina mipunechi boom. So fudi enwa mikaye no mankani yo neo kalere kre. Yes! We are talking about God. Uye nipadie na unim. Nyamisi hewa ho sorry asi hewa ni ho. Ujise ome imwe frisru ko kafom etitre ko si sebi libre niyo o gotemu. So biya jitum se hewa ho. Ke bonye kosu gana nkebe kosu. Nipi ni jidie wom ko si se ombe di bonye no ome dru ho. Ene pejwe ni chre kavari wai. Enkwa wo ho ani da so ho se wo fi wo kuma mu na sakra wadwe a nyame do boni a waye nyina be dey ebe chew wo se se boni ti se damra mo be hramra se su kirema e briti se nkra wo be ye se odwanwi se wo pe na se wo tie nsem a ye kaya wo be di asase so nipa na se wan pri na wo su obetia afna ene be di onam ebi obi a me mompae pajua ni hwe cavalry enkwa wo ho Kase radi mamo jenu bin suso miso. Kache radi no mamo jenu bin suso. So enu nesu so so. Ni boyen fo nyine mwe di kain. So no be ye po. Ahonti fo mo odin kain. Ibe si se ne obye ni wa otimi ya Kenya. Msima chre ache so. Ah obe ye po. Chief of sinners became the chief of saints. Men she boni ya otimi. She yesu nini ya otimu ye mani boye fo. Hwe kavari. Ubiwa wa diboni na amina kukwane ntise ye kani siya na aye difficult. Aye dia ii ni sofu mede enye wahon diya wae. Eye adom. Adom no na ye buwa muwe jai. Nye se adom no buwa muwa tina boni imo. Ntia siye biwodo no. Uwe ya adom. Okunto kwe ya adom. Ya adom. Ebi adom no sisao. Na ubiwa wa niye dente se so. Unkunto kwe biyo. Na ifi nipe yo ongonwa se. Ey nyami ya diyo. Soro pana. And obi di dina tem kwa okawi. Kade no onche mani dina tem. Upo yesu di nkwa wano de. Tika chini yanku ponsa. Nsisa o di maso. No oma ubi wai. Sene beha onsu so. Ubi nye utre di dim. Uwio da. Anase yesu maye. Kache nso onfo muja no hukro. Honon tu hun free di entri nina. Onfa huwa sorry ya wuko. On sakray na on sakray. Nye wasoro ticket na adi kwa heaven. E Jesus muja. A tin bon ye for homo mo ye a trene for no any de call heaven. Onya me tune for ye shroud nen so wasema o dear mine. Bon paye e de tearful yina shawon sa. Radi usi tear de betini and tia se hunsi be huni hunum radi mi bisa se ubi biara wa tia se me radi mani tia se. Ni we be bible de chin won hunum radi mani hunumo. Sene beya ubi biara o ti boni muso kwasore so on kwasore and fa huan sore ni dini. Obe sakre fi boni biya hona adum di tu mini ya hon diya bwe nu mwa. Watran se nwe ti asima yesu kan se ko enkoye boni biyo. Mi bon paye se ubiya obe kene niye guso nwa ti ase radi mani mwa bra on sakra na jwin wenya hevi ya ko. Eda wasi wo yesu demo

eto piti ibinomo efa kwan so ye niema emfra na omako amani hunumo mani hunu kru mebasa enhye nyankopon ni munyam tene ye twasa disuano so na ye hwe ne nani se the certainty of burdens and the need to take them to the Lord se kase adesu a utwemu tan na oni betene ye pa se ye ti se wiase ya mani wiase eye wo how wiase abo nsamu di hine wo hai utwemu tan ubekọ amanie mu adesu abeba wo how ni atete ebeba ese ba ni sa ede na wo se wo ye ye di nkan titefo no ede na omo ye what did they do ne tosumie no what should we do yenso ebasa ade na wo se ye ye ne tosumie nsa what will God do unyankopon so be ye den na amai Oka Matthew sempeti du bakon njichemo edunu ngotria. Ye radi Yesu Kristo eno tine ne eno ofre ni pe wo wia sinyina. Omo muko asore no omo muko asore. Mnina ye nyanko pon abodi ye nyamine bo ni pe nyina. Omo masakra no omo monsakra ye. O tine ne efre ni pe nyina se. Mumra mwa mwa ye juma bre. Nwa suwa monisuwe nyina. Mesye mo na mama mo ahomuje. Se momra min chen, mesye mo, ne mama mo ahumije. Momfa mo konuya entu meso, na monsiyame, ivise mi jo, na mi bre mi huwa siwo, akumamu na mbenya o home ama mokra. Yesu ene kansa asem, no otu nsafre ni pe wo yuya si nina se yemfa ya adisu amra. Na se oyo jidi niya, na se Kristo efre ni pe nina, ade inti na waso okosu suwa wa adisu wa, Adesu aye ken egu ahuro bebre, the burdens of our life, family burdens, secular job burdens. Enima bebre, ena eti ti nipa, ebusunya sem, aware sem, emma huwa sem, ojumumua sem, usuku huwa sem. Enima bebre, ena eti ti nipa. Enuna erade eti ni niya kanchre ense, mufa muadesu amra, me erade, mesye muna mama muahumuji. It is a radi efre wasi ye city na yeye. Ushe tete fona sene mikaye no ede no omu ye. Abraham eyo jidini. Abraham dene huamu nyankopon. Abraham te asimu nyankopon. Enu nchirese amanie ema osu. Ebeba wasakro unsakra yo amanie beba. Itinie bae ni se Abraham ete se. Sodom ni Gomora e babe sei abofo na omo kose kuro na omo fa ne ho e ma ma waduani di agi wan eye wan ho ahohuye kama kama kama na onimo se abofo mpo na oye wan ho ho ni ba ne ho so na chese sra abofo e no amo aduani edie itini e bae ne se omo ka omo trimo po nyina kire Abraham se nyame na asuma ye fi heavy o si en ko Sodom ni Gomora Eni ema e koso nu nyina no nyame hunu watini nyina ememe fa mema ema e fa ma eni ema basa basa basa na e koso nyame su chiribone etikọ na kose ekuro no eti Abraham tie na ya diso akese pa ma no ene o sha ase na oni nyankopon kasa efise oyo ojidi ni ohun kwan se obo mpa ye chire nyankopon edi se wukan Genesis eti don kra efi nchema di onu mi ensamre ti bia entumi kenkan ni nyina na mpese meka emu asem okirawo Abraham sha ase wo ne mpa ye bonu mu ni se nyankopon ye nyankopon ye otreni ni eti nyade a obese ni bonyefo ni atreni efo afra No, dine ni kari se Sodom, Gomorrah, Twin City, Sekandi Takrade, Twin City, Akratema. Iti ebeye dene nyami entumi nya atene fwa dionum, ni pabe brebo amuwa hui, millions. Iti obise nyami se base unye ni pe dionum okronuma, ubese kronana, ni nyami se debi. Abraham sha, dionum ne osro. En wote sube duyana enum. En wosi nyamine se ye nye duyonum niye ye duyana enum suye nyami se enu susumi se kronu. E duyana enum niti. Wise debi ya omu bompa ye se nyami hukronu mobo hukronu mobo. Ena Abraham si hm, e duyana enum nukre wosro. E timide kwe duyana enu wosi nyami si se mihwe duyana ya. Misi minye dey omu niti min se kronu. Still Abraham be duyasa. En wokachire nyami se bia na enu re duyana ene duyasa nsue. Wosi saa mi.

akono boni bi ni wo mu o ma ti wo ho afri de ntini nyina ho ade bia ye boni no wo mu de o mani hwa enye ye appearance of that evil nye se boni na mu appearance keke anajua konenim ade chia ben o ma ye nyi sumu nyina nyina esumu nyuma nyina ntungu ni enhye han akode be bia wo bia no se ye pass we near bro person ko heaven up person jai boni a se wo ma boni nye wo fe enche yesu Boninye ofe enche heavy. Bonin sombo emao enche nyankopoa. Bebia ubianu me mompae. Bebia ubianu fi wakuma muna bompae kanchiri nyankopon se rade. Boni weni we na miye. Humi mobo na fami boni chemi. Se mi wu boni mwa se ne misi ya kama se. Na miko deji mafi bo. Debia na misri insio, insio, insio. Abranka metiga na kaminye insio anom. Na mefi hako bebia, menye insio. Debia na misri. Nye mfi hapi mo. Nye mfi hapi pipim. Eye forever and ever and ever. Onya mitun foye da wasi se nensu di wase mabreye. Mi bom paye se wunse mwabe rade entofo. Mani nta kumamu. Nye juma, nkwajie, ajwen sakra, ensisa, awufufro. Ewe tiefu yina kumamu we Yesu Kristo demo. Rade mi bisa adum, adum esuche nipa boni. Se imra akuma biye munu, biya wawo siro ni huwo nimi se mi jabo ni adie nimi die die nime ye adumna buwana mine tumie jawo Yesu Kristo demo. Radi tro uma omo sakre nyine di wankwa nguma numu. Eda wase. Amani biara boni di aba, bra waji wambone radi jiwon yare enso. Jiwonka, jiwon siro ni amani ne numi biyo bonsam di atu onso. Eda wase wo Yesu demo

for nipo mu di to me wo wiase no ni Nebukadnezam no ye no a na omo ye se baso omu nya mane a omu nko nyame nipa onimu nyame ho ye se nyame nkrofo o mafa nyame di ato ho so omu nimu nyame ho ma chi ni nyame taku omu nimu nyame kronkrue ne ne tene sa nkrofo no kwa na omo ye de omu ko ho bi se omu akwaji nkabri chirefo to me bi omu wo koti power bi omu obibia che se odru ho an wo kan ho asem chiro se wabin omini wu ejemu no okro udi ni chia udi ni nyina ekojem ti nebuka niza no o san krofo ni nyina bi ofre won se maso dae dae na mission number 1 mi refi ti bombe chire masie mi hu ye wo so dae a ukwa wo se sofo maso dae mi ntia se bi a chire chire mi mo na we di wo si dae ni ra hede efi ti wo mu chire dae kwa wo se no mo fa nkyrase emra na odi tua to se se mu anya mame a metiti mu nyina ti ni pepi nye tumia de ompe na omo deye. Nebukadneza, na ni tumia wo die no no. Iti ye bro kansa asem na omo kache nse nana, yes, rewada, we die. Ile wane kanda yari che, ose, mu waste time. Se mucha, che se mu kwe miti na mwaka, se mi mcha trose, da ise no, se na mu di bibia bigume so. Iti mu ya waste time, mwa hui ya mwa ko. Iti ye bra, omo yes, ape, na, sa ankrofua, omo edi bonsem tumi na ye adwuma so omo ni Daniel fo na Daniel no mo na wa hinfi omo somo hene eti de ko bae ni se omo de nkra ko ma Daniel se daya na nasuni na osisi amfa ma mo amoye nipa mo som na na wo hani nyina mo wo nyansa ni ade be kunkum nyina se mo anche mi daye no ase a asem bia ko pene da ho ma mo if you say mo begwene atro sem ni na da sem se mo beka no menim e de ekosi se ebre no be sachira iti mo ka daye no na mo nkyra ase na minhunu sentisa munya mo trendidi iti ebra Daniel no mo ti ye no e na o mo ti se ye hwehwe won akum e ba sa na wonim krofo mo ko mo so first Daniel, Shadrach, Meshach, ni Abednego. Omu no omu kuku on first. Papa ni omu no. Naka trade in for. Onu omu dimrika, omu kwa kuku omu. Fenjiche mu dumye no ni dumye nsano. Enunti o hini bufui, ni ni breke si. Nwa kanse, wanse babele nyansafu nina. Iti emrano base wankume nyansafu no. Ofiche Daniel. Eni ni mfefo, se ube kuwa mfes. Ena Daniel di ekasa chire Ariok, oya nkobi afo hine no. Eno oka chire ni se, o hine mra washe no, e too hasty, imuwe shidodo. However, koka chire ni se, onkua be chire ni Diana se, praise the Lord. Ti Daniel befiye no ofre Shadrach, Meshach, ni Abednego, no sine opera meeting. Empire ye wane se ye misa empire enhwehwe visa nkwa bruchire ye nye biye kan se nyame wo soro praise the Lord ye be sue gu nyame no so na da ye kwa na Nebukadnezar so ye ni wire free no nyame de ni wire free ye wi a ye be ka kire nyame so ma ye nkyrase e fie se nunti na masa asem kese ya ye dai aba iti omu ko pompae na omu ka kire nya ade ba kwa o se hu ne se bra ka bridge for ni ade kasaka oni mne omu kae o se wo hini dai we pa de ni papa wa sase so tim ji se obi o connection to heaven praise the Lord do you have connection to God in heaven o ye dede o wi ase wo Christo so mu too much but we need connection bia boni ma wunya connection Ari na wuntu boni nchini. Utu chini ya uwo. Dani ya tu boni nchini uwo ya ra. Efine nyamidu beye bibie beye. Umwa konfesi. Se ya ye waha ya she mkontroi. Ubie ni ubetumi. Yise ubie ni nyami yele wosro. Na wane ni nyami wosro. Shadrach, Meshach, Abednego and Daniel. Tu umu kubom paye. Then Pibone chinu nyami yese chreni. Praise the Lord. We are 36. Verse 36. Okay. Yenkenfi. Yenche some verses in this chapter before we move to 36. Ushe ichimo edyonuna. Daniel ko ariyo kawo hini. Yini se. Onse.